Rikalane ngaturen daging sastrone lu groyang titiang ngangen gitu mangdene ledang arse ratu idrane miragi mirengin.